kingan alas kami pifknaten. Chachi kasu kang alas kama ika yut hul kainik ka tukku tainik. Tau napit hul huk al kutsuk nunu ay pirit miya tak of alas kami ya. En kutsar mi democratic ka sen Bill Wilatowski chal speak lake republican rep Kevin McKeepak ila klukia toni kalahut kluit. Pichik kiutima paifti malrima tax break anik apkaitnik Alaska LNG ma piuhtlak kanun Alaska ma state constitution na biskut kluku al khutir stikai gluk rakhkal ku state tak taman piuhtlak na kluku chal state tam tukku taya kaisun na yugunun na atulak kait nun na wila chaski mun na taman kang tax break at paftak kaluku pipeline na mapiliak stika Glen Frenak tamun na tuzngap asuhtik kan na ilak kluku ang tutalak ka state tam corporate income tax sa akin na si Kanagalunia na pagtakad aking utuhutsik ni Luku Pilak State na ang tutsak Luku State na corporate income tax sa ka asanong company nun na ukusok magtsalis kasa nagpilituli nun nila Luku Glen Friend na tsalis asat pilituli til corpak na magkud agaklugi alkutsuk sa paifluku ikonia ay pirilutin na kuyuktaang sa kamakni ng lulukhtay piyutum ma ilak Luki Glen Frey Makchalis Republican na dalak ko tiyokt kanakalutin nga tax sam jimil ka aling titaka tunay lugu tama ko nun na pilaxed kahit nun na Governor Mike Dunleavy ma akkiluki vito akkaw lugu gas pipeline tax pilak ilak ngis katu jimmit ka takaw Alaska miya makipa kanakalunay bipartisan na senatat jiwk ni lugu akitul na kaisin na amsramag gas pipeline na napakas kan na sanun na kituktan ito kahit nun na Alaska kami yun nun na si kanagalo ni Alkutuk muwil knak ni Luku tamatong matimukot ka gas pipeline na mapayaflak ka kukin litak tamani tamatong magpili tuli ayagasu kisu iklat kinukfar ni sa tama na nukuyugak ka ang nga Alkutuk tatak na kikulutin utaktak ka lutin tiyuna mo na sa merit mi tagam kang ina ni sa magakpis ka mayos ko tiyo sa ting membrano no maligot sa kahit nun house na may senata chalis Governor Mike Dunleavy mun so ni tiyo nga tiyo man nasa saklo ting program akalawit sa 12 talk of Alaska mag alaskapublic.org by tatlo chala ko malrit yung nag chali ngot tuli nagsit ka magkangingat na taka 162 ang kali karimahal ko ay taong sa mga reporters ha ay pamp nun na tama na maligot klaro nilgo Smithsonian Institution na reporter at halo ni Saving Alaska Story by Chimalo ni 4th of July amiyam Nicholas Galanan na chali ngot 25 foot to ng pula magsit kami ya studio miyam sinrimukti ito niya warehouse sa may italo niya may gumatang nani lanan na klink ta unan nagsaguk talingo tuliya talis ato tuliya sinchalaga pafchi maskulu niya maniya nunakpam niya ilita ma ato tiki laksuku ukakfakun na piwakti maska apakumalo niya the shape of power stories of race in American sculptures takitkulu niya Washington DC mayaway September amikitul kamiya galalan na pil laga pumalo niya the imaginary Indian sinaskikluku tam napaktim to the mama sinuna na takso nga luku sinikital gano na kibuzwitsok miya patu malo niya tam tangso nga kit nuna tam na pila kumask iliya klanan na ma pila ka pafci malo niya itiwan na niya saan niya tangso tarwig niya pila kumask 1792 mitkiluku 2023 ya chali ivri malutinga challari tama ku chali ngotulit tariginaqlu ku chali pillaasrit tuzngina kumulhut kanrilgu kununa United States samia alhani president Donald Trump amma baifluku executive order raq chiukluku tama ku tapiuqchi malhut apqaluki afut talga guniluki khallu kumulhut kanrilgu kununa atani luki tama na piskunna ilakluku reportak pichiligluki Smithsonian nat Chini luki apkmaknak alkhutjut nun nalkigut huni luku ing lukshet tun na mani nun akpamta akka kitul ni alhaku niya report akpafchi malo niya 4th of July weekend ta niya nun akpam

Hi, this is Maria, voice coach. Kaisin, eksa ko pinang akan kaisin ko kaya manang ikayo sa kapatungin ng kanot katam kan. Tayo ma chale hakalotin makanakulotin o miyo silgatin siyo o ngutin ang siyo. As ko na kalunay siyo katika kapani ang laka ng suktuntut siyo ni. Tasi binong suwaya kalunay agloko binong siyo. Chale hospital lak kingon kapanang yaksi sa kalunay. Tawag mo sa patkas ng pesh kan yaksi talo hospital laki kayo sa kapanang nasutin. Kaisun pitsiksit. Spitlit sa mautin, kaisun na akong kaisil kita ng istriyakit. Tawag liit kitlakpat, kanrot siyon kita din, kaisun espanang ikayong nakstakpan ng kiyemanang. Amskat suwit, kiyemat tut, ikhtakom ka ng akong kaisil wakamang. Unaswani ka, watin, atukwo, kiyemanang. Ixtakun agulagak biya kanut nasha. Wadun su nasu jagukht kaatagludun. Tanna dukut tig jagat tasami. Adukht kaatun nasu jagut jivalpat. Tagum tayi mamakut tawad natulgit. Ika yutut kujgaludun chaklak bita chikamhtun. Yung ligak kaudin, kuyak palik pat. Saliyo na kuyak kantak na kamak na kuyak na nagsugo katikab nang. Tao na suwa tuktuklogo, pinakiktak tuklogo, ikayok tkan tkijibbanon. Wasyo ka ikta

con asirik fairanun. Yukulik pakta kovut mana yukulik togashan tisa katkarpunonay tiktikuk. Immuk tisudun, kujifkarlutun su, kujrakovut su, ikhtakun tisuku, tawasu awun ayaglunit mivunu. Salisu tamana, wat nunuk ngatshadun ayoklga ikhtakukpuni, ika ayuktikka, kidu ifkarluku nutnasha. Tawat nginapikuni, ikhtakumin ngarn kasikin kami. Kecuk nga hospital lak ikayot kami nun. O nagwanik lisko go, amaskalo kitugot tamatum kanum tikiki. Tayima anistumak yogat unguwas kait.

Sawaso, tao na kulera. Isa niya matita. Wika na ingres siya kam noon niningrim. Uksula kam. Inakta kam tira niya na may kitkasi kulera at pimatumong. Tanne kam tam kulera at kumikitkasi. Sawaso ko kutan ng akulay. Ini kerat kue mungkin ini kue kat mana imak kamu nana malu ni wah yuk pai ngalah kok lu alah petolah tengok tu bukas pel ngomong tamat kamu kalian petol tak sesuatu yang menakutkan cita mana nengak lagi tapi malu tengah tamu tanduk aku nak Tawai mo makanan na kata. Pita si Hamid. Una siya kay Pita. Nandawa ko kapingin na si Kastokubat. Uko nun siya sa kanon. Ano ko sinigang si Makukakasuna. Sali ko ko na kakakang kakakata. Tawawat kasukit si Galukis. Himmat maksupak suki. Nandabam. Tao na to tasi ibig suk nandabak. Pero nakal sa kanong tali ko. Ip wat mula ka lang kaya nandabak yasin. Ibig ko tilak sa kahit umili ko tasi tayo na itay si mahal. Maksima ko. Ibig ko tilak sa puso ko yung mga katakalang nililupis o aking sulilupis. Aking school.

0: thì trong cô dê
1: tám
0: ô lịch ra được em là cái cái mà cái nào cả cái nó rút ha cô mới là cái đầu thảo chứ là cái là cái tay cái mà gọi là mà ta khai ra hết một đứa son ai này mà nằm trong mặt trăng ai chỉ giấc mơ phụ bây giờ là kiếm tu vinh cái là ba cái lớn ai là hai ba cái lớn ha cái là ha không số ta mua cái nào cũng hết cái khóc ta là có cái lắc ta bây giờ ta này là ăn là ba tu tập ta cái gặp cái lúc cái sàn nâng ăn Oli vang ama tawon ng tango ba wala. Oli vang ama tawon tango ba wala. Oli vang ama tawon tango ba wala. Oli vang ama tawon tango ba wala. Oli vang ama tawon tango ba wala. Oli vang ama tawon tango ba wala. Oli vang ama tawon tango ba wala. Oli vang ama tawon tango Oli vang olo, na sa umeni man na. Mga kote nga nasipagkat. Katas kami ko na sa kanon kapasiyag. Kote sa kami. Maka nga kasak to, wag nga kutukot. Ako na kaya ko. Ano olo, ano olo nga kaya kita. Ito kami sa ko. Ano olo nga tiko sa nga nagsilugulugo na ito. Wag nga kaya kalok. Bali tugi rado mo. Ano ko mo kawa. Pasaw ako siya kasi. Kaya tiko sa nga pera na kalawalas. Kano ko ko tukso. Kasi ginok tuko. Pasaw ko tala tango kata. Kalaw tango. Ano ko mo ko kata. Pilo ko tami na kay mo ako siya kasi. Ilang tiko ka. Ilang tiko ka kawang. Agalaw tango. Tutkara ko ng tiwok sa kiyok. Tukok din. Inumok po ka nga may tutkara ko ng tukot ako ulit. Lamin ang wabit, hindi nga nung nanalakakilo ko sa kumayasya ng kasa kiyo. Hindi mo na tutkara ko. Mayosin niyo. Kapag nakam ko ulit nung inalawa ko. Tawad ang suhiba ng kiyo kung mayroon. Kamu sudah nak aku melun, tu nak aku, anak nak sakti mana, tu mulek uta cik sudah, ni mungkin orang mesu tengah tahu, tahu nak luka sepek, malun, tak sakti orang tu makan nasi sini lun, kali lok macam ayat. Aja gumuk kau tu tak kambuh neng ilu luaran itu aku dah lakukan. Cuba neng kau sekejap. Pekalu itu mati kan sini. Aja aku tata asal neng alia yuk kita fikir. Awak suka pergi tangan sesuk? Ibu nak buat kedudukan. Nangk nak sesuk tuh tuh. Tahu kau nunggu tangan kengah menipilun. Nangk tangan kau kanau jauh tengah oleh terak. Ibu bangak kecik tuh. Kamu mikir lengan. Sukanlah kengah itu. Ayan na kulo ko pso ko na ako tingay kanabo ko tingay ako. Wang ko nung tagam tango ba ko nung. Habo ko siya ko tasok siya ko. Ay, pero yung pitam na ang ito lahat. Ala. Hindi mo na ako nung kaspiya katsani. Ang alo ni tao na ito ko. Hindi ba nga kasmikas ako lo. Wah, kusut dengan mata kamu.

0: Meunis lupitu jaksin nakl kitab kukuluki makunang sakniluki pekluki angaksuket ng chat ng apaksuket ng sananat ng maksuket ng tam silu munta kakaluyam stamani laksak kimikil ng ulkani sa ating makutila hating taka kuwakakakaitin ata kwa wakta umanap kukuluki pinakakay Ikhne apat magkuta pagkut kcharluk chat chat ng tungo sa kuhit ng so biyolog ipik charluk pitul kusyak kutawam tamang man.
1: We are never going to zauko. Wanika, kanagam, kanagayaka, kabag neonga, I am sleepy. Kavagnilna. Kavagnilna. Vanechpak. I am sleepy right now. Kavagnilna.